0: ཉན་ཉན་ཅ་ཅལམ་དེན་ཚལ་ཅན་ན་ནེཅ་ཇིཅིང་གུ་པ་ལོ་པང་དེ་ཏོང་ཏོང་ནེམི་ཚེ་སམ་རང་ངེ་པར་ཏ་ནེཅ་ཅིབི་ཇོ་ཅུ་ཝ་ཉི་སེ་ཏོང་ཅལ་ཉ་ལ་ཇན་ཏོང་ཉང་ཅུ་གུ་པ་ཏོང་ལོ་ང་ཡེ་སང་ཅ་ཅོ་ཝ་ཅིལེ་མན་ད་ཝ་རིམ་པར་ཏེན་པ་ཁ་ཅེ་ཉན་ན་གཅལ་ཉང་ཅུ་ཅེ་པ་ཉན་ཁ་ཅ་ཏོང་གེ་པ་ད་ལ་ཅོ་པ་ཏོང yakara na nyan ran la chin tang wi ninkara nye yin tang la ten na lu la pin tema ninkara nye na ma chin jang de lu zhong ba dong ong bo ma sa wa ngo na wa dong tong chi ba tema rao ni su jong ji be ma rao wa yan nye che na yong ma zong de ka te nye ye che wo ma dong chong xia ke su ding re tema ngo dong na kang de nang zo na yong pin ba che ye wa na ge nye zhe de jian de lu la nāng kūne pānyā jēnā chē sēnwā tōng ngār sūwā lā nī sēwā sūlā pīnbā yabā rī ngā bā nā chāng chāng tōng rōwā chāng chāng tōng nā lūchā dē tōng lā pīnā yōng rōjā mōng chē nā dō tsū jā nē bān jāng sē chūpā nā chūpā kānyā tōng chāng chāng tōng sōng jī sīn chē lū lā tōng nā mā chā sēwā tōng tsō tōng wā tōng chūpā jāng tōng sūwā tōng xā jā bā lā pīnbī tō chū jā jōng yēn Dima na chu chi ba, chu chi na luto suwa tong chi chi ba, chi pao chi nung suwa suja pinba ye la. San chou long ba tong nga chi mong wa, lula chengi tong wa, tong chi ba. Ka gong ba tong ku cha ji ba su se la, cha xia la tong ku bu ba, chang ni ma ye wa, na tong me ni jin. Se dima ta su se, chu bong gu.
1: Jizin chup somche shichu chui dogui chichui na. Ngan chui rongi ni jasin jikdiin la semko shibar ngani gomsin yu. Rongi rongla lingi zi anyong.
2: Melu du xiawi zongi di ma yi bar, sen na la pa ni. Rangi jie xina gu la lingi zin kong xiong yu nga. Ngan chui, shichu jian zong dang dun dang di xiong ni xie jiang.
1: Dada, Chanyo mje chi chi ni, mje gila simkang ge chin chi, gangi chekin yue chi kue yue.
2: Dena, jambu da angi zang xie gala yin di. Cingang ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Nga chui san bar, sena yue bi kubu da dung her, chu gu de da, re ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun jie yi, dang ru ji ri sang si.
1: Wen zhong, Gam mambu hila, dula songju meba de durui tong suesin je madangwa gala yinde. Kordun mebi dochi mambu hi, rong rong la gawi lenba yin. Dingrab je senkang ribi lopun voro edi yi, senkang detang la cenyi tabde hi yayo de. Senkang detang jen je du nam yin yong le la zun hi, nyekor je manam zewi jonga yu. Dunda danyi lekwar drop tom na, Jikten tere ganga chenche shawa yenxing meji songyue.
2: Wen jiang, liki nui xiu jie cowi zhuzur tangji zhei jian. Rangka ziwi zama bu chu tang, pama bunqi, gani lo gan nan da renji ba ta ren du xin na. Ya zhuge jingba da biu sen de jie dar xia a.
1: Senkang ribi lobun etili yin de dar songyue de. Rongyi chi gaduk tingki shekin de. Shiyu kuyuk soje shen teta mayin para rongi kikbo yin. Gangza so yin yong rong la changbi chomi shetabhi demju yue jie song yue.
2: Ri di, mayin me tse xie dang jie rang li me ba ga la yin. Ngan chi yin jie tong na lan zi bi u zhou xie ju de ya ni, rong ki rang na. Nyingi da xiangbi, lingi xiong tang.
1: Duan ngomi semchuk hiba na, zawani dukju meba tanda gani yinde. Jonong dong recheche longni rong rong la simhyuk treju da yinla. Jitintar semkang je pamka pibi pamka yinye gini jong me.
2: Dina, gari yiki dang, gari xio na, gari sui na su de da chang ma, zong ji bang de sui da.
1: Rang ki rang la nying jie dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me po chu dong, pa ma bun chi, gani lo ka su, xia cha dong xiam jie xiong tu.
2: Rang ki rang la, ngan ji rin za re nang da, qi ji po chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la, xio yue ma ri, gali yin a xie, song na ru.
1: Ndor na,
2: du de re ni song, Tsoa jie da zhe zin che yang, Rang zi rang la wang wei, Sen la guo cha zhe ni, Rang ke rang la nying jie dang, Rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do na nong di, Sen kang chui di jia za wa xi bi, De tang ke rang ni dang, De tang ke xie zu zhen ge.
0: Solo jibara la necha gondaw ye tam xe na, jay na nzino la neba, yama zo jia somaliba jibi, tiga necha na nzino dong, nongye la neba de ye. So jiba maliba ma pawa chewa xe gi, senten da doga chuna jie te ye bi, kozo rongdian jia guwa ne ma ye la nrenzi kata zi ma do. Ndara kozo zawa dong, ju zu chan jewa, roba dianba la jie la neba te se. Niba na dongyo la neba chewa, so wa chinde maliba ye na, yang jia zhen nu duo mo yang ba dong mang ga ru ba dong ni jie zu zhi ji ba jin di mai suo ji ba chong ka dong bo bo chang na dong yao la ne de ya ma zao sheng jie le bie ya na suo ji ba me li ba ra mang ge ran ha wo man de de bie che dong yao na da wang wo yin ba dong suo tian li ba ju ji dong yao jin di dan jia sai song ba na ka nong ge zhen nu la ne ba jia wa suo chen de me li ba ra che ge chu ge yan na ka nong ge zhen nu ka xie jin di dan dian ba la Nipa tingin yin, pera na se dibe nupa tong, kin dienbe nupa, chime je nupa, jingo je nupa su tawa. Yiba na ka nunga detong la nipa chewa. So wa tinte malipa de ka nungi, sincha ting lawa tong, so di zoma tau mutopa. So nila tong, so kura nyingsi je ne, so la zomba tong, so tra yiwa su je nipa ye. Ngaba na calon tong, senkang detong la nipa chewa. So wa tinte malipa de, na yin lo chong ke mangala je, nrong ru jewara nipa te bi. No yin chu bi, so yama zo ji bi, na yin lo chong ta ke che de, sen kang de tong menbe du si jintur song ye.

0: Düsere Sanjur.
1: Düsere Sanjur.
2: Sengan nomba zo geng ga zo, xiang la du xie san jin da xie ge yan. Qi qi ji dian nian, rong chong jiang si jiang ge jin le chun de zu ne, zha zhou ge qian gen zu zhen le dian la, xin jiu ge de nomba dong. San duo qi din sa de la zu le jin pei jie dong jia, zhong xie chu yong ne da jie dong jia gen de. Qin zhe la sa de dong rong zha tian gang sun jiu pei jie. Tie tian de tong zha ge pei jie dong jie su ji, ma jiu ga wo qi din qian ge su la, zhu yu nomba ri. Nye do rongchong jiong tongwe chuzhou po zonye zibi, yong yong jia yirang dhujia ba zeta jie xibin rindar ji mende zi guo. Tong ka sangzha tsujir jiu, mo tsoma dhujia ba zi jibi, dhujin rindar nache chongjir da njiao zhuwa ri. Ta ting jia zi gu, jia xie yirang jia dhujia zijir gabo ye kin cuo la, ping cai lojong tong nyong yong yin bi diba xie diye ye. Yong yong jia lere kao ne pe bi dhujia bi tome nye xie za jie nyang dan zao ne, dhura sa bi pe jie nang ba tong ke tokra nong lo lin ye ba ri. Nye do nache chongjir cha lochin lochin pa lima dewi che dian duzu zu yin. Liao nian xinqin cha kati bichur cha tenkang li cha la di ne. Nache chongjir cha lochin lochin pa kukong zhuwa dong, pingzhe che we le yu cha le di di ya ba ri. Ta ting cha lima dewi duzu, liao nian xinqin cha bu li ke le jie ye yi, sen zin duo dang dong, nuo zi zi cha. Chang ra nye chung su cha le nian mong bo kwen dian zi ya ba ri. Nye do po chung po ta la duo dang zhu ye jiu zha bie ne. Nda ci nye xie nian ne zang, Po chong po ta la xio chong da da kura zi bi lang te xia tong zi ji tong. Ye ko wa mong du pa xie rin gu gu ra nye xia zang a tong, nyang du gu ra jie yin ba ma zi. Gen du pe la ta yu ku ra ka rin ba jie gu ji mi. Ye ko we po chong po ta la yang zu cha tu ne pa xie nganyu zi chu ga ya ba ri. Chong ha mong mo jitin jia ko mre ting da ya tian jia ke pe la cha chang xie ba la tar zi ji. Mre ting da ya tian jia zha zha zang ku ra thoma de jita ga we ci nye xia zha ji nian ne, nye xia zha de nian ba ri yan xian. Tsu yong ni mre kawa ra pingsan rongong tong bi ri, nyang zhe jie zi bi, se nyang ding bi, la li ngambar zi ba tong. Toro sa bi mre tingda ya tian zha yao ka zhung zhe zhuzhou tingsa zi ji. Che zhe jitai nian zhung yong zhuzhou bu tong, zhung yong tutsu jijir bu tong, jia kou mre le dian yin lingkong tong nyang de bi bi, jie tian tsu ba ding bong zhou. Zhung ha mre qing cong jie dara zi xi bi, jie tian zhu wo zhuzhou zi gu ngu seng guo zhu ba ri. Nye du xin le tong zhung xie bu tong, chang ra da tong jie jie jie. Jaka xizu tiangwan jie jie ji, nyang zhe tu xin lai zha da la sun chung zi bi, qi dian zha jie jia la dar ju ji xie ba zhang di. Qi dian zha da la ka jie la gichai dong, zha da jie zi bo ka jie do jir dong a dong. Do xio ji zhi jie zi ni chung gala jie jie ka jie, jie bie dong. Zi ni zha jie ka jie la sun lian zi ju, qin bie wa jie ru li sun chung lang su lu tu go chung da dong a dong. Xin lai zha da ji zhen dong do dang bi jie, qia da la jie dong yue, ku zhi li yong jie, Sun chong mo la tukwa chong da tong de, zi jie bie sen xiao qi ra tong, zha da jia ren gong to ra tong gu xi dian ba ri. Qi se jiu jie nian, jia se jiu jia gong san jie yun le kong de, nga jiu nga wa nguo cu xi bie jie dian zu wo men zhe san jie ra, ren zha cun de cu de, nga jiu nga wa ren ge de kong tong chong jie ra tong, chong sen zu chen za xiao, bu da gong bie ra tong jie ra, nguo jie jie ba ma zi, san ge bie zhuwa la lin da ba ri. De kong zu chen po san jie zhen cu bie, mo mo mong cu jie, cu di qi se to ra tong jie ti. Khunpa yapo jaja na nga tsa yenbe dekong zhutin pu so de chachin lichu tsa jo korji mongzhu cha sanja nyi de. Tsu jagya wa ti ne dekong ka puchi longza tora tongje yanxi sanpa ri. Rene tong yikro peche tongwe nga jonga wa changge jipa nyedu pande tse ne. Jitsa sati tenji tong rene xiekyo songcho tong jinzin su tsu. Tsu ji cha zuni lengen la tsu de tse de. Jolo nintong sanjo la la leko. Rene doche jako tong yikro doche jako. Zutin tsajir kinti tong ne, momong cha sambi rinne tsuwa ngaywe pinsang tsu su tong je tong, chonghwa rinne ji pocha tekyo ngen sal ji che ran zho jen bari. Che se jitain nyan, jilo nying tong nye den lor ten je wo, lo jing lo ten pa, le do wa dawe zi gu bie jing tong gu tsu ba tong. Di ran jia yong sa lo zha nong, le do wa zi gu ting gu tong la bie jing yin ba tong. Qian le ne cha chen che, ji tong nying jia la kun dia tsa jen bari. Bie jing ka du ci, Chi chi chi chu tong, chi chi chu chi nian, jia kou rungo chi chi, wa xin chen tong, nyo wo to kao su zu ra, a ri jia kong dian jiao, to chi chi ni, nye yo me ha dan chu, xiu chi bian yun le kong ki, rong jia la ci lu bi, yin lang ru wo zha po chi dan bi, no di zong wo jia, song jia jia ge nian tong, dian yan dian ke tong, za zu di jia jie ma, kong zhou ru zhong chen jiu du, nian rai chen jiu du, kong zhou ka guang an jiu du su cai bi, kao ting ni ji, rungo ji za tian zi, Chachi reikya tong, na wo jingwa jian jido zilin chaya bari. Senka nang bazo, ting di du se sanje nindan xio zara.
0: Nansa Guli Chanjishar, Sakur Tsejira Lodin Ju.
1: Guyi Lampara Satunba, Gana Tsejira Lototu.
0: Beje Lato.
1: Beje Lutu Lutini.
3: Sinkhe Nambatso Gongkhamza, Tata Ne Bejo Longchanyin Trele Kong Kanki Longchanyin Puja Lototu Kyo Tsuri. Xiamla Pu Rangjo Jo Mitsika Nabrika Tse Himjo Zoe Zomre Nangwe Puja Lototu La Ye Zone. Bu meta lu dawa jip dapki ta zaka cipjo ko ngotun dodu che xiori lo za xirangani.
4: Ji ji ji. Dunko wei dunjing ra ye tingba, juka chuntue ji nyama ya ngon nguenzo singi chem, jia zi gun ram, mien mu pa da chungwa, ci go lang ke ngacha jingni, rang di wuktob. Dun ci xie, du si dang, se ge wong, zhang ngan nguen zang xie, bai na dun ji gang, rang jung se mentu dun di li gara donang xie di, kyo xuan dang, ya xuan mwen wa xie ba, dun mei jia ba, gun zhung da ba ji xia gu, ci go lu ke ngacha jingni, ci jo lu ke ngacha ye ba ra nyama na, ci jo sum zhu ke ngacha jingni, dun yin ci nyam zi kuen ge. Dan nui na, ci go lang ke ngacha jingni, rang di wu tob zo na da, bai da jiba gu tong gu zu xin ge. Dan ni dun ci xie, dun du ke, ci ba yin na ren mi yin chung rin zho ji do. Bai na dun ji gang, dun ke du sui da da ke du yin ge, rang jung su men tu dun di le ga donna xie di, kyo xiong da ya xiong mei wa xie ba, dun mei jia ba gun zhung da ba ji xia gu zu an yin na da zuo qie sa, xin li go la xie xin go ya, da kyo xiong yin na re, ya xiong yin na re, dun ka xin mo ji do, gun zhung da li ge zha zhung zuo qie, da su cung ma yin na da zhug re zi kuen ge, dun ni ci go lu ke ngacha jing ni, ci jo lu ke ngacha ye ba ra ni ma na zong, ni na jie ke xin ge, ci jo sum zhu ke ngacha yin ni, dun yin ci nyam zong, du sui jie le xin ge.
3: Dun ni ci jo to re da ge ngacha yin ni ma bom qiam rin jor. Tata zwa, rang di si jodo ni si di si jodo para pangtong lo. Si nye do namla yu ji ngacha yen ni tong pami rang kan say. Temre si pa, pangtong jor, pamong goma pa, sakar ho. Maga ta jabi lo ma simdo tong jor. Mon, pe ne, tue me diak pa ta gondong dep ca wa sar gu. Tue bzan ruku sakor to ngoso jang sa donya sa ju. Nga glo, senpao xia ni noab do nyip si ju. Sia zon ni do, hachi na du. Nubzan chang su to chang nam hong. Ruki jie pa ta kao oto ne. Ye lam xia lo, pu lo jupi si nye xiu ya chi, la mi. Ta peda dumpa chi chudo thore ta gi nga cha ni ne ma pom chem dun jor ni chem te pom chem dun jor de peda je pa gi dabda te dabda zo abri da ho te ne rang di chi chudo ni si di chi chudo pa te on to ki sa lor ki ta te ne mon he ne te mo jak pa ta gun ron da sa che sa gu ze ta chim ba la chen ko te gi zu da ho
4: ji
3: te ne ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang za dunya sa ju nga gu lo sem bo xian ne no ab di ni si jo sa zo ne do ha chi nu tu te ne pu lo tu pi chi che la chan so na chi ne xi ge chi la mi ze da ho
4: 谢了当的,今晚没去弄松看戏几位,有些乾隆策把忙,写着这句呢,交际把的,拉把地学干嘛的学人,老居得扎切的弄错有了多,这年今年,拉把生给清德破卡着,下律参事,弄进又为扎切把把当,乾隆策,那没得破不当,扎进就就该确定总比,小点的土色革命哦,这款个。谢了把的接班的弄一呢,没去弄松看戏几位,有些里呢了,乾隆策把忙这款个。
3: 接着这就能交接把了,拉把地学干嘛学人,老居得扎切龙车有了多这款个,对那大你妈,把接把接的可能了一那了,老居里那的扎切龙车有了多这种,没事个真过接新个。对那,他,大娃日日了,接用的戏家都给把这个车好接有了,对那,陪着接班的了抢出呢,把这个车把双,啊,鸡,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚,脚, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི ཕྱད མ ཡ རེ ཡ ཚིག ཕྱི ཡ ཁྱི ཚེ མ ཡ རེ ཡ ཆང མི ཡ ཡ ཚེ ཚོང མི རེ ཡ ལེ ཐ ད ར ཡ མ ཤང ལ ཡ མ ཡ ཐེ ནི ཡ ཁ ཤི ལོང ཚོ ཁར ཡ ཐ མ དོ ཁ ཡ ཆ མོ ལང ཡ རེ ཡ ཡ རེ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ chik tsam tu ya, khyar cha mu ho ya, leng ki sa lan ro ya, dong tra wo ya, shur nang su tu ya, tung ho wo ya, nyu mi tsun ju la ya, po kong tra wo ya, yan la mi no khyar ya, sab ji wo ya, chu phe ten tar ten ya, nam ji wo ya, cha mu ku tar yo ya, po ko yen wo ya, khyor wa mi ri sam ya, tu tere wo ya, ka ji pu mong de ya, ta xia li wo ya, chu na lu lu ro ya, nam ni wo ya, ha ja zo du tu si ya, shang ni wo ya, jin na chik chay si ya, so ni wo ya, ha ka ran zo cha cha si ya, leng cha mu wo ya, sa lan pe pyo si ya, cha mu wo ya, ha leng ru de wa te ya, pa gu wo ya, zam leng chak li se ya, pa gu bo wo ya, ha ri ta ma ri te ya, cong mu wo ya, so han jin ni xin ya, su li wo ya, ha pe tong ten le ri ya, ta jang ni wo ya, jang ya ri chen bo te ya, chi lang le wo ya, ha jen do san ni ta ya, no ka ji wo ya, le ma kor so ji ya, pa ken le wo ya, ha tong ma tong me so ya, tong zha wu wo ya, go go ri xiu jiu zi ya, jab chu wo ya, ha chen no ki cha so ya, chi ka wo ya, no lo tap jiu tong ya, go ni wo ya, ha chen ju ci jiu tong ya, ha zhu wo ya, ki la kap jiu tong ya, li ta so wo ya, a si na chu le me ya, no ka ji wo ya, yu ji a long la ya, so mar bu wo ya, a cha go nyo jiu ri ya, te ji ren wo ya, kāng lā tīng bī xio yā, lē tā sō wā hō yā, mō jō xia wā yī yā.
1: Tātā lēng jī nē sēng yīn bāndā nā, bē yōng nā chī sā kūy, hār zōng xia mā zhōng dā nē yīn bī, dōng mā lūk chū yē bī līng zhōng lē, kā chī yō zhōng rē. Nōng dā nō, zō kā chī chī tīng dhyā bī ngā wā kā, jē jē mōng tā kī wōng tū dhī bā lē. Tō wōng tōng rōng yī lē chī wā nē sāng bī xie dōng gā mē rīng bā xī. Chamo ling la nye pi tse, ling pe kache chetan gyapo tong. Po luya ru rin, no hindun dung mar, non le meche lung som la sopa kyam la per. Tar yun yang gong pa do la yang pe kor xie yue.

0: la wo ya amon bi ko pa chung ya ta ma la wo ya ma la mo la do ya thong yi lo wo ya sin na tan da yin ya ko na na bi ji la xiong hua go lo lan de ba mi je sa de pu bu lo yo ro ren te yi lon jiao zo ma tong nya zu ta xi tu ji ka xie ji le mo tong jie long ko tong jie ba te xin ji ge ta ke la ba ma tong be ji ka xie da ra tong cha bo yong su zo ba cha me ji pu bu lo yo ro ren se ba de ta jie ra mo bu ji jia ju ba ta ma xin na chi ba po an da me na jian da yin wo lo su pu bu ren bo xi se xi ji ge ne cha me ji wan ba ru che le la tong ne ga su cha me de xu
1: Maji chao yi nang, wan chao pyo me rei di, loka di kya zo dan, dambi yi pang zui, mang zui, zung zui ji, me to dung zha ji yin si xie zi. Ta di yi nang ne, te sa kya ri dung di, wan chao do di zon la, ayu nang ke tayo dan, gong hai nang ke si di, di re chi cha yi wa. Ti yin si kwe ya, gyun zayang kar rea si su. Ta de ngana cha xia su na, ri zung le ri ki chue du, te sa kya ri dung di la, zambi ling ki chung zui nyang a.

Lungpa zhe la, hiyabu ni yu si. Hiyabu di ni nyabu la, zhu siwa na, yu go zhong cha yin zhu cha si si. Di, ngi su ke du cha zhe tong di, ko ni nyabu la, yu go zhong cha yin song si. Ko ni nyabu, yu go zhong cha yin yun zhu di, di ko ni, zhi do din bi ge yu zhong mong bu zhe, da zhi ni si la. Ko ni nyabu da yu go zhong cha yin zhong di di, cha cha qi mi ha la, qiang bu ma zhe do. Nyamajie, Demo dahi da shisan si. Da koni wagun demo danjon de du. Maram sa, hiyabu che, chiche misi wa na. Zaga, hindong chenpo ma je khala, hiu, hiu, hiu, ga zha jiba do. Hindong chenpo ma de kani, yegar do, londe, tobu, ma yosak sen la, kani de si. Hiyabu yime de ga, hiyabu de maram sa tindi yungun du, chi yinong jiang na, hantua de de si go. Kokchin hama gusi. Oya, chokchin yonli. Zwana, chanung long hido gicha da jisi. Shidi, kogu hiyabu daga, chuzo gicha jemi hiyan hindu hanjali diso hani hiyon si. Duna, kogi ga yangas dana la, dong chimbu maji longwa na didio si. Kogu dong da jayondu, da hindu hanjali jasi na chacha daga, da kosanu mumbu dolo ma jisi. Hiha hiyon sahala nidasi. Don to tsongwa na koga gomba do lapa kango laso kasa gami la jama nondasi. Koga menyi tampu tsuma do ogumshin saten hala niwa na gusa majisi. Da liba hiyala don ka ma hiru sa hiyo mesko. Don to ka da mata hiru ridaga jiwa na kola Koranga hijewa na gali ishiwaan basisi. Don ta rinpo ma lab zai chati. Hindong ka ka hiyabu da gali ishiwaan hindong hani papayon si. Papayon di ko ka hiyahayi mo hiyabu da la. We, da sun don ko chihi da la. Zisi. Hiyahayi mo ka hiyabu da majisi na jati kwa na lupu tsuma nguchu don si. Redi hiyabu da ka kicha da chidi ko ka chiche mo jaha iwa na. Donga nga la kada ji si xiong. Donga zwa na, zi ma, nian ka du tong du, rong rong so song gu gan tong yu jong rong ma do, hiyabu la san nong mu tong ma ka ma ti hiyan bai la, pu zan ni hong zho ju yu ma ri sa. Donga da ka, nga la kada tong ji hiyong sa, nian jia si.

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan shi.

Chobananba, lala na nga zo po bi gajo cha dang dang jo zo pong jo tsu wi nyanyom dang, lai shi go ni ba wi zon shi le shing jo ya jo zo cho an jo wa dang po yo jing. Tanda yindu, xiang la chan do ni yi bi zho mo ba san ka lin bi lala de la jin yi do.

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachevi singe namba ngano pejong longchen nyenchi le kong kangge longchen je sanda chi chi len chen ge gegen losa ni mai tene ta ngan so lhonten goma ge nong la ta zai chani chi le se dil ta sunji ba ge zawa rang ge nong la ta ngi sma ten ya bi ta she da go go ge za chi o te ko la ngan so ma ndo di ji de hi ja ba ten ji ri tene ta de no nyam de le zo ji chi le se dil ta li he jen bi wang bo ge nong la ta sunji ba ge zawa ge nong la shen zhe ge ji ani yi yong de la ta nje ba kan zhe jin zhe yo ba o ta de ji go ni ngan so ma ndo di ji ani ma xie ji ba ten zhe ji de ten de ta jin wang ge nong la ge ji jue yong ga bo na yi zhu ban zhe da de de na san da jian ga na yi sun ba xie zha de yu zhe na ma ra la ji da ba sa ji gang ga ge a dan ta mi o dan yi se ni o ta nden zhe ge ci gang den to ni ani zawa de la ma nje ban zhe yo ba ten zhe ji ten de ta Kurang ke lihi jiwang ke yung de ke nong la yin hai ta Tangpo de njeja ke chen ngapo ngin zheng Tane sheja ke chen ngapo ngin zheng Ani di ji se la ta sheja ta njeja ngin zheng Jaya yu se te Ani ji jik te Ani ma nyan dung rapo ji ten yabare Ta kuro ci kurang ni ten le ti yabare na Njeja ke chen ke Totang Pe tang tang yang na njeja ke chen ke yu se Yen ba tang Ani di hiu la yang Ani sheja ke chen ke yu se Wata de ten yabare ten jeji cha di yore Tene ta mese ji chere se dili ta Shataan ka la ngang so ta dati la lo nye shen khen ji lan tsuen pa yin jen na Zaye chani ko dati ge yung luk ju kwa taang Ani yige ge lan ngay Tene ga de ta chisa gruwa ko Do nyang bo da ji Shosu ma lung wa go ji go toni Ani nro ji de Hajang ka ka chi mo da bo ji cha de pa de Tene yin dili ta dati ge lan ngay la kuru te ji to taang Se na mundu ya na dai ju si ji da hajang ka ta kabo chi ji yin zang tan di kasi la chiri se dili ta sheda tan jeda nyingi ni trik yotsul dry yotsul te tsutsuma de ta jire gendo ta pejik to ni ani masahi ji shiba yina ani manchi wa jila hachanga ta pendu chemo na ji zo de chiri se na ta yege jila ngi guno la ani pendu chemo na ji yosa re jengdu ten yinda ta di kwa la ani ma nodi chike ji ta di guno la ta tambo di chiri se dili ta yotsul nama rala jose wata tiyeri ta yotsul nama rala jose dil ta njeja ji kasi la ani jinju nama rala ta tisu ki jisi la ani njeja ki chi kaya ta jaku jaja gu resi ari ta tiga nona tambo jinju naga jisi la ani kaya ta jaku jaja topi peje ji gaba yina tani zende

0: Sengkena bachu kongkhamsa, nga lechi chocho pachina namjaye. Tata lenje ne sengko chukpanda ne, pyojo longchai nyamchai le kong kankui longchai ta pyojo pimzu kange nyamnya sepe changbu yang hipi lengdo lechiri. Lechi gomina nambachu, naakchu rumba sampa tundro la papi lengdo mele xiawa bumzo ki lechi sumbat senpari. Tarengi lechi nambachu, lengdo mele xiawa bumzo ki lechi yipat senjuri.
1: Daga hyundu gudu lashini dibi ki kata talali ki zidio hoji ma halafsa Daga hyundu dolyo to kotari shutaka dodu Suun role hihi kari dito rani takpa mezo hoji ma soli tashil karo Halaf tisandu huji ma sita lali ki zidio wata Daga hyundu tse tse onlari rani takpa mezo hoji ma soli tashil karo Halaf tisandu huji ma sita lali ki zidio wata Daga hyundu tse tse onlari Nata ki ta yute lashini koshula gadi Zibdi tse onji risani kesha tabi ki kata To niwa rizhe shakurdu ta gubi ki tulati du Niwa so ta chorzi sama tse padu lobo bi gug dibi ki kata ta meda wa o tan da ga hyo ni taksu ko me di ri ta ri ni wa ka tsong ko dong ko ta ta la wo di go ne do ni le nak po ko la ga pe ti li ke de ba ka ta da ka tsa ni ni ko dong ro la ko tse de bi ko tu du ta cha a long ta se a lo pe ga me tu du ko ki go ti chu chung da tu tu ki me tu du so go bo ti ji go ga ta tu du so to go hu te ma to pe ki ke da ga hyo ni ki nam ri der wo la ma ti do ju to ro de ko lo bo be de ma ti ko shu mi ko shu ta yo ni ko ro ho do to me ko lo ja ta zo ga shi ko to ya se me le te ki ta ri o ta te ri tsub ju me le ki te ki ta da se ne de bi ke tu la ta de ye di ke tengo teri tanna bri jarbu ko jebi ki tula ti ya khatsa nyemi ko dongo ta nga kheli ko lobo ni bo te ko ma shu lobo te tu teri nyemi dongo to nobun ta ga hyona ta khatsa ta royo ko shola do neri do tsimbe me den lobo ni bu ke so ta tre tam ja kheli is daro ka ta pabi ko tula ti du la mesche ko lomar do je ti ke chenge mi ki jebi ko tori ma me do la mo to sho du la mesche lomar ti mo do khadi chi du ni ba tere ko dongo ta la ni bu ko ta ga hyona ro ni shola tse ma ta do de ka tur ko me ji ta su se do ta du la mesche lomar ta hedo ni ki ko lo ko bi ka lobo te ke tula yo pa mo na di lapsho da tv ki kad o ta che ta shin ku mus tep di dalo sed lo bo be di ku du la yar ki dalo tep shon bi ki kad tam ji ki o ta tep tep di ma halam da ga ko ni ji o shor ta se bi ki kad tam ji ki ze bi ki kad ko che ta shin ku mus tep di da go la ti du mo ta tam shin be de la ga lo de shin ni nam ki ka la yek do le se lo bo la tv ki tu la te de mo de ja ku ku yo te ko ze ma do pe ki hala ta go sa kad ta lab do shi me ko ze ko de da o ta ro ti ki mi se la ye bi ki na gor gor se nam ki ta ko shi do shi da yo me ki ngal te ke do shi da o ta che ta shin ta de rewo karbos ko di o ta te di te ma to pik muti ku luta le koze dos me da ta me ta me le ki ngal jiki ga hala me te riba ta la ton de ko tos te da servi ki ka ta na ri der lo mo ta ji ka so ya kan servi ki ka ta pala ki je pum ma ku dula me che lo mo der wo rumba che te di li ki tan da ga hyon ri men da ga hyon te ri da ne ka ni ki ki le yu lu bu go le ti di bi ki ka ta to da ma ti pik ta ga hyon du sam no de me da wo o lu bu ki mo so ri di de ka li ma nu tu an ce ton de o ta te di da ga hyon te di sha sha ni di si do a sho shi do una sen de bi ki tu lo bo be de ka ram ko cha to la ko da ga hyo ni ko to shu sa ga di du ta me ti kun go ko me to pa sa te di ta se da sa lo bo ta ji de bi ki ka ta ten no wo kun da ga hyo no do ju ra ra na ru der bu ko du ko chok bi ki ki na da ga hyo no ya zeng du shu bi ki ka ko ji di ti du ni wa sha lu shu ro yo ru ti di ta wa se li shu ro ta di ti du ka chok sha li shu ro ra me le der bu ko lo bo ta ji no mo ma shu se nga la shi ni ta ko no bu da ga hyo ni mo le zu te shu bi ki ka ta da ga hyo ni ti ki ye ta yo ta la shi ni chok bi ki me ma ka te chok bi ki ki li ya zeng wo bi ki ka ta tabye ge zidi mo ta tan da ga hyo ne ko re hyusa ye ye chu ngon bo ri lu do ne wa ta jerbo ta ko pa ma ta ke sa se wo so wo ri pe sha ba na ta chi sa ju de ba ta nam re jerbo ro shong da ga hyo ko so bo ta chito so na do mi ko pe bo ri de ri ta ta ne ye chu ngon bo ta ko re do se ke chito ro chi rang da ra lo ko to lu du a ta do hi da ta jerbo ku du ke da le ji ri ha la tun ru do so wo ji ma la pa jem di ngo ma ko di ko to ji ma da ga hyo ne sa wo ka da la de o ji di sa te bi ki tu la te nam re jerbo ti ki no bun da ga hyo ni ngo da to do te bi ki tu la te du ta ri lo bo ni wo ri da zilete rani ke tashe bi mi yaje ma to pe ki kan da ga hyo ni sam no shos meda ni ni de bi ke tu la te de pala te la pe bi so or de to te da pu gar she bi ke ka ta da ga hyo ni shel so or ta lur ja ba te di mo to lu ba ki ri ke ta se tsu so ngo te che ta do da so ko to de le tin dam ri go se ta to de mu ri bo bur bo to me ko se to te de le wa chin di la ga lo ta shi ngo na to de le ku jo mo to po tor se shin te di ka ma de na ka le se o ma jo ma de le ku o li lu lu o ku ze la o le ma jo mo to po la shin tu ni ko cham ni ta ko ye da di di bi ke ka ta ta ye ki ka mo ze ye ne shu ge ba do tu top she ni ni wu ka se me li kyong shi me da lu ku me li ke te le kyong shi me da lu ku me li ke che ri te shi ju me da ka se me li to ri mu ge te le shi ju me da ko sho so ke ka di shu ge ba do tu o di o di ta na ru jar wo ko shu ge ba do ma hi ki te le te sa wo ko do ji ye chi go la du te ta ka ta ko shi ni wu ge na za so te ta ka sa do wo ta ko sha sha ni ki ne ji shi du tu di do ji me di che za she ke mo da o di ku me ma do pe ki ga ji te me do ji ma ko ki pa ra ma ji di ka du pa ra ta do me ma ni shi wo sa ta tamse debe ki tula tani ta lomba bede titi yutu ngobu ku tantan daga hiusu ku chetok ta doji risa lomba bede ramba ku chetok la kone debe ki tula tani noon daga hiyona ta ngar nashi rak dosi ku chi yutu ngobu ku tantok tana yarsul tari yubi ki yutu gala tomde ka kade tabi ala yuwa ta tso lang tani nubu kan daga hiyona ta tumse tu pukpuk lema sasi melang jarbu ku kondu tsukpa melang rabi ki tingtok tumse karma yuwa ta satok la tse tang noon daga hiyona doji ta tumse ka gala chito melang jasa shini tu jarbu kan dula ya tini ngal kali manan tutonga tong lakot yuwa ta kutyo lema Shiri, Koshok Somno, Sorbala, and the Dixie, the Shiki Hilato, Shoku, Jasan Zibarho, said Melan Derbugo Sasha, Omanik, Kabu, Jambu, Reni, and the Shopeke Kam, Tamsi, the Titula, La Corpo, the Sungoyu, Kovas, Oman, the Tondus, Nilo Long, Tataru Tiki, Met, the Timaton, the Hedon Long, Tundus, the Debiki, Tula, the Nami Derbo, Dodgetos, and Naka Guts at the Kali to the Kali Meta Shazet, Washer Guts at the Hilly to the Hilly to Mulos at Lot, Hedonik and Mersia, but Marginik and Chapel. Dota, they do their support, Sajutate, Jerjutate, Tungutate, Dugutate, Mene Habashello, Zikin. Motape lago, many cosate de mos, Roma de Rode Punga, Wari, Tangi Pua, Jedimos, Dafa Paratra, Chiri Pua, Jedimos, Dava Mamushira, Wari, Petili, Deba Karada, Tatatum Dati, Dafa Ponari, Mayotum Dati, Cera Ponari, Pondago, that you order, Puga be Puma, Onigashi, two pound, Wundi, two telling Yimmy Dog, and I never dare go to Shumedas, Shutat, the Coos, Lodjava, Dog the Pani Color, Kuja, the Jordan, Sugava Nikutan, Mitre Yimmy Dog, Robert Chatola, Hugir, Mijet, Kushu Gavani, Karo Korkashi, Taruti, Mizin, Chetokmara Dogashi, Tamago, the Todus. Number of dojo, Murdoch Mera Hedon, Nick Coloco, the Tabulas, Daga Hun, the Tire, Cotusation Daga Hun, yea, said it. That number of Jerbo Kondu Latina, Nebdiato, Chiak, Nasula, number of Jerbo Piala, Maitasun, Daga Hun, Yin, Jerbo Kaz, the Shady, Mundaga Hun, the Dodu, Chemas, Tene, Era, the Wu, Jerbo Kazo, Chituki Wu, said Daga Hun, the Dodu, Tik, Taruman, La Colitong, Kalimanu, to do Ton, the Dibi Katu, number of Jerbo Dodu, Tasan, Murdoch, Mera Pura, Soda to you, Chess, Murakanda, Chuku, Zama, Water, the Treba, Targo, the Tabulas. Ni nyamatere ko dongwa te chuk chimka marbu meli tsa chimyo ngom mo shil yina gi ta tanlo bibu ni ki tsa ba sa telo ni ki tan sa ni tre ni chi mo sa da sha jing ni khil ma ni chu sam no ko de le yin chu nge ma shi so be de chu da lu chu tsa so mo ji ke ka li ma no chu to sha ma la la ko ko sha ma tu sa ta wo ma ta la po de na de ka te bo do je te do ko da chu yu che sha mo ka da chu de ba wo ta

mangara nawa mana tebe tse, donyo na dawa nguwa yinba tong, sotin libara juji donyo jindin tanja say. Somba na kanon ka zino la nipa che wa, so tinte mali para chage chuge yen na kanon ka zino kashe jindin tan denba la nipa tingi yen, pera na se dibe nupa tong, kin denbe nupa, chime je nupa, jingo je nupa su tawa. Yiba na kanon ka deton la nipa che wa, so tinte mali pa de kanon ki, sinta ting lawa tong, sodi zoma tau muto pa, sonyo la tong, sokura nyinsi je ne, solo zomba tong, sota yiwa suja nipa ye. Nga ba na calon tong, sengkang deton la nipa che wa, so tinte mali pa de, na yin lo chong ke mangala je, nrong ru jewara nipa te bi, no yin chupi, so yama zo ji bi, na yin lo chong ta ke te de, sengkang deton menbe, du si jintur song ye.

0: 全都过来是被出六七，农学节路这一把他，谁过来，他们出一手去弄都七把他，敲入门口去切肉，肉也不热，谁那把天地绿色的山椒学菜啦？
1: Nansa guli chanchi chara, sakur chijira lutin chu.
2: Yuyi lantara satunba, kana chijia lututu.
1: Bechia lutu.
2: Bechia lutu rinchi.
3: Sinki nama tsu gong kanza. Tata ne bejo longchai nyamchai le kong kankui longchai chi bujia lutu kyo chitui suri. Xiam la bu rangjo jo mitsi ka nabre ka chi himjo suwe zomre nangwe bujia lutu la yezo ne. Bu meta lu dawa jipi napki ta zaka cipjo ko ngotun dodu chi xiori loza hirangani.
4: Ri. Dinko wei dianjin ra ye timba, juka chuntue chi nyama ya ngon nguenzo singi chem, ya zi gun ram, miemu pata chungwa, ci go langka ngacha jingni, rangdi wuktob, dian ci xie, du si dang, saka wong, zangan nguen zan xie, bai na dian ci gang, rangyong su mentu dian di li gara donang xie di, kyo xion dang, ya xion mwenwa xie ba, dian wei jia ba, gunzun daba ji xia gu, ci go luka ngacha jingni, ci jo luka ngacha ye bada nyama na, ci jo sum ruka ngacha jingni, dian yin ci nyam zi kuen ge, dan nui na, Tsi go langka ngacha jingni, rangdi wu tovzo nanda beda jibak wu tongu tsuhinga. Dani duen tsi xia, duen duka cibayi na remihin xiong rin rojido. Baina duen jiga, duen ki duswe dada kedyo hinga. Rangyong su mentu duen di lega dona xidi, kyo xiong da yashio mewa xiba. Duen me jiaba guinchun daba ji xia guzi anna ina ta zuo che sa, xingli go la xie xingu hoya, ta kyo xiong ina re, yashio ina re. Duen ka xin mo jido, guinchun da liga dada zuo che, dasa tsuma ina lda rog rezi kwenka. Dani tsi go luka ngacha jingni, tsi jo luka ngacha yebara nima na zong. Nyanache kishinga, tsi ju samzhuga ngacha yinni, duen nyin tsi nyamzong duseche lepshinga.
3: Tini tsi ju zhou thore daga ngacha nyinni nyima pomi chenrun jor. Tata zwa, rangdi tsi ju zhou ni sidi tsi ju zhou para pondong lo. Tsi nye zhou namla yuji ngacha yinni dung pami rangang say. Temri sipa, pangdong jor, pamong goma pa, sikar wong. Maga ta jabi loma simdo tun jor. Mun, tui ni, tui mu jekpa ta gondong deb cawa sa gu. Tui bzan ruku sakur to ngoso jengza dunya sa ju. Nga gulo, simpao xiani noob do nyipsi ju. Xia zhong ni du, hachi nu du. Nubzang chang su to chang nam hong. Rukye jepa ta kao otu ne. Yelam xia lo, pu lo trupi ci nye xiu ye chi, la mi. Ta peda dunpa ci ju zhou tore ta gi nga cha nyi ni nima pomi chem dun jor. Nye chem ti pomi chem dun jor ondu peda jepa ki dabda ti dabda zuab ri dao. Tini rangdi ci ju zhou ni si di ci ju zhou pa ta ong tot kisa lo ur ki xita. Tini mon hui ni tui mo jiok pa ta gundong dap cawa chi e xia gui zi ta ximba la chanko tiki zui dao.
4: Ji.
3: Tini rupa la chan su na tui bzang rupu sa kor to ngoso jang za dunya sa ju. Nga gu lo. Sempo xiani noob di nyipsi jo sa zong di do hachi nuk du. Tini pulo trupi ci chi la la chan su na ci nye xiu ye chi la mi zi dao.
4: Shila dan de, jungwa mechu lung sum kanshi chiwi, yoshi che lung tsoba mang, shira tsi jo ni, joji bada, laba di shio gama da shio rin, lo ju do da chira lung tso yo la do, tsi nye jing ni, laba sengi chim do, po ka zhe, xia lu tsam su, lung jing yo wi da chia baba dang, che lung tsob, dami do po budang, da jing ju ju gara chio ding zong bi, shio dia da tu se gui bing o, zi kuen ge, shila bada jiban dan no yin na, mechu lung sum ka kanshi chiwi, yoshi li na la, che lung tsoba mang zi kuen ge, Chira tsi ju ni jo ji par, laba di shio kama shio rin, lo ju do cha che lung tso yo la do zi kuen ge, di na da nima pa ji wa ji dak nong la yin na la, lo ju li na da cha che lung tso yo la do zi nong, mi sa ke jing gu ji xin ge.
3: Tene ta dawa ri ri la, jia yong ni xi ya do ge bap si ki tsi ho ji u ryo, tene pyo da ji panda la chan tso na, bap si ti tsi pa suam, nga, ji, jo, ju ni, jo bi, jo nga, jo bde, ju ji, jo ge, nye xiu che, nye xiu nga, nye xiu de, nye xiu ji che ji ko la yin zi do.
4: Ri. Gong lin na nga ni ka peda jiba ka da xin do di xio tsar guo, xiam la tering ka zaka tsi xio guo la ngo zhen do di xio na?
3: Tene ta tering ki zaka tsi bjo xio na, tering na pu me ta lu dawa jipi tsi pa ji, chi da gupi tsi chio gu, riza penpa, kama nung, jong chu sani, chui chi tun xiang, jiwa sal, pong tao xer da hachi nabdu, tering nam guo na toji nam guri. Nga zho chuzo ji da xiru chuzo sumba ni la da sutan sam ka, sani po yu tsu guo, za nima, jong chu me hachu, nani po yu tsu chio, za dawa, jong chu chuni, yini po yu tsu chukje, za mungmer, jong chu sami. 天地不就落到雪山。

0: lab ga chara
1: chen lab ga chara
0: ro su pi mi du po la chi re mi du na ba cha
1: chen lab par ji ga chon di ja dar mo shu lam ban di
2: jo nam cho da da chi ji sin go chu bi lin chen da na pe jong long chi yin chi li khong kan ge long chin che chen lo ga cha lin chen ji tin di lin chen na tin ba la ne xuan gan da yu mi go dang tin ba din ga Tungchwe dinjala to nang jeda xe gumin kuro. De yin jachang so tungja ka jitang jiwi de tang kor so nandiyo kasum jadishiyo. Yang la yichin nandiyo na sin shuo.

0: gebu da na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xia zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mu zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mei nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ori ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge ge mo ta tong nyo si ji ju lang ka ma si de ji na ngo yin da la yang si si chao ri wo ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: ji ji ta nga he gin ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti ngo ni la sang zu ri
1: ori ji ji ji bin zhen zhe ko yo ko ya bu dang ho yo la ba zu qin bu me you wei qi 层面，解决难困难，忙着有呢，也不有。

0: Japan ki ene sojun zinda tanda ji zo te sojun zinda ti ge no te ne mangzo mongpo zo ga anyu te ge lodan chimo ma ni te ne ju go ga ji ngu mongpo gon khin go ko banjo to ta te na chon ha chon ja no ma te ge ngu ni khie go ga ji ngu ti te ge ngu ni khie go ga ji ra ko chan do ge lodan chisa yere te ge ta la sa te ge la so ba ya no ta ta nga so hin ru ma so mo mo chisa te ga anyu te ge ga ji tu ru ri ya sa ni ma ko tu ru ne ri ge zong kha chu ce ge no la te ne le ka te tu ru ne le je na anyu tan ji la ye ge la tu ru le ri Tene yendaa yaa ngaa ki kaa didi tsuche chaga paa taa Zhuyaa ki pyo chiga lidoan koo chiga yuma tsonda Tengi dhubaa taa, tengi dhubaa, tengi ki gondwaa taa su tsumaa taa Tene xiaa taa zhondaa kaa taa ngaa ki tanchi ki paa Jipen ki tsego pei taa dhuruwe naa mangsu tanchi ala Tegi paa sahi wiru wei, dhuruwe lai yin Taa ngaa ki tiri nung gozo nung koo ara jai ni Cha zo koo ii dhundaa ki liga ara tiri nung gozo yore Chab jai taa tene anyu tanchi ngaa ki loda chamo tanchi yojara koo Kuki tanchi ki tili kaa taa dhuruwe li li dhuruwe ndo taa Yamo dhamo rei ti Tene mangsu tanchi ki jaka ki si ju zilin naa, chunlao zilin naa Tene jutsu denja, dhubba tenlein Tegi kaala yaji pe masipa yabo Didi nintu chudin loo tena Ngaki dhubba manda jie yore Tegi zo sunrewe na zule re Tara chanto ki Sanao undu taam Traya ki shira wangshio Tene mankan ki nga ranzo Sanao geten taam Tene ngaay na payi tingchen re Ngaki manda hiyate zo wile sek Duru zo yore Tene jis tena kuki ina ta tsung jibja ta yonga liga no hyuji chenji kuki tsuma te tene tsanda hiya son re ta ngaya na ta mantu ni ti tere junchung we zayi ni ko ar didun zin tiki zo maa tas nyung ten zin yapu tramo yore tene jaga siji yamu da ho ta nga liga te nintu jame nyakyo lo gozo no hiyao son ne liga no hiyao tsari tena tatayi pa tala mantu ni tato junchung we tatayi yang tele yaji chi es tong tene zonka chuk zayi kino la tena tara loda ngui sun ro yebi ka lo chen lo ma te son mantu ni koke ki tili ka ti kasu li zi tere li jay taa tiki li zi rungu nyanyu tiki paat zon xio tana tili loo tiki taki tiki paat zan don turu nda tarayi na ngi chandu chonche ki zonka chuk tsai tsoma ga nola lochi loma ar ki jipen tsubi ki yanaa ka tsuba ta yore
1: tinga ina la anda mazu kong la yoma la gincheo ka mazu kong la
0: ngi mazu kong la jitaan ki tanglang pa zon lo wasa da zhiyan zi zon lo
1: tanglang pa yu jira ri di ngun chizir kuda, si kyung ni ki lento ku tsoba anra jiyo re?
0: Si kyung ki lento tsoba pachin osamada. Tenga kasi yueba ina, di si kyung gan zin yi chan cha tsundi to da ki lento ma lento in sari. Di tara ina, pachin yi dhudar jipen tsoba anta ta, yuanda tala bin tunsu loche lima yala tsoba zondo ginda, ngaki pe yung ki zhonchar dung no ina, pachin chando re masi, uru gan zin cha tsundi to sa osama re. Osamada sasana zida.
1: Tsoba da man tu yu na, nye gu xiong nala, da tala yongba wongo zondi ki gyur goya.
0: Tati ngeke tso te jepengi lika te yin tsandu ko rung lam bayonzu che o mariko duru re dure. Tene rung sama saji sando na da lika te kanga chimpon duru jia lindu du ka gongla jina re duru re oriko. Tige ondu de cha tige nyoja tige sando na inka chira. Ta ngeke yanaga tsoba tanchi na tene yanaga gongyo de tsu. Jake le tangwe zuru ko di likon tige tachi ure. Te chando na za inka chira ta tso te karu chu gongyo de tsu ta chando chonche ke gongyo de tsu ke tachi ure. Turuwele. Te maungu pala tatung nga ki tanda la peji chi es tong tong ni. Pe chaga na tara jake ge nol Xizang zu chu mu di zai Xizang. Xizang de zu chu de yu shi zai Chengdu si dindi ji zho de ho. Turu nga ke Chengdu a tanji roa jin yin nanda Chengdu yin nanda te so tsoma de ko polo je gu ni yamu zhamu de ho.
1: Uri, Gangze polo.
0: O, Gangze polo.
1: Uri.
0: Te yin di jima Gangze polo ki zi gun ra tiri li je na. Tara cha zuri si na anyu bayi na pomo yin na koki Gangze polo di juga sapo da. Ten koki la koko si ri ho.
1: Uri, uri, uri.
0: Neki tsoba zi gu ni ki gu ka jira koki gu gungo da dun do ni li ga de li na yabo da. Ten maungu pala ko jeni juzu le pen tuli li di ni na nga ke ke lu tsa tse gun da la. Piji tong,
1: duru
0: yapo chiong sa da san xio ya. Tana nga tso ki che pyo chi ki ki ta yi ki tso ku ma re ti ki ta yung ku chanto ku xio su la. Ta tara jaka ki si ji yapo re rindi ta ki ta su la ta pe tong ka sa ku rumbo re ti. Tato nga se ta manda li ka anyo tang chi la tata isa ki ye ki tuni tata isi ji li tuan ru ki san tong na re da ho. Ti ki tuni duru we na sun ta ta sa zo sa na ka ra. Duru pe che na pe ma si pa yapo on sa ta.
1: Ri.

0: tōp chīn zhēn jī nē, chōng bō dēn pē jī ngwē nē xē nā, gā xiō nīn dēn jī xia wā xīg yīn bā shē. Gā wī xiō nē, mē zī pōng dī lā nī kio. Xiō wī xiō nē, chēm jī cō wī kū gā xiān bē shē. Gā xiō nīn dēn jī cō nāng lōng lōng bū chē. Tōp chīn jī cō wā ngō zū yé jāng. Kōng kī kāng rā dāng, yé tāng kē bī sān lō bāng nē, rāng nī jē jō kī rāng nī zā mā zē. Rāng nī tāng kō jī lōb zhū cō nē chī dī, nāng māng pī sōng cō bī lō rī cō wā lā xiu yī bā mā zē. Xie cō xia yā kā lā āng xiong nē, rāng dāng nā nyāng jī lō zhū cō rā, xie cō chē gōng bā bō jī rā, rō xio tō yā lā, rāng nī jāng tū mī jī nyā nyōng gāng māng sā yī bā shē.
1: Tā tī ngā yī nīng gō zō xī nā, tī nīng tōng rī tuyān cā dū, tā lō tā chī mō nō yāng chui dī dā. Tē lā sēn gādō gō nāmbā nī sāma zī rē tī.
2: Gādō dō jī nī?
1: Ō,
2: ō rī.
1: Gā gā lī jīnsē chē rī sē nā kō, chūn rō lē rē ō.
2: Ō rī, ō rī.
1: Dō gā lī jīnsē chē rī sē nā, chūn sō lā kāngā chē mō chē nā.
2: Ō rī, ō rī. Tē ngī
1: pā mā yī nā, mā sī yī nē mā sē, tē nī rū pā tā rī.
2: Rū pā nē? Ō rī.
1: Tē rū lī wēn dō tū rū nā, tā sū sēn chē nā, tē ndā kō rī mā sē. Tē yī mē mā yō chē chē tō mā. Tē ngā gā lī lō chē sē tī kī tsū mā tē. Pomo junyo re, te nga kei saa nga zei na loda ma nga.
2: Ori.
1: Te pomo tsuma te, pa nama yin dhari go.
2: Ri, monshi sa nama ra go.
1: O, ta zhuru re san re.
2: Ori, ori.
1: Te nga pa yin ka tira dalo lo dhanja dhanji re. Ma yin na lo dhanja dhansan re.
2: Lo chenpo.
1: Lo chenpo trangwa re. Te na didu loda nrogo ka tira chan dhano dhosong tongchi ma nye dhuru re dhari. Te ma yin na ting chen la baya mo re zori ti, te nga pa kondro wa ma ye ma wo nga isi chan.
2: Ori, ori. Ta lo chenwa guir go.
1: O, turu re.
2: Ri, ri, ri.
1: Kasi mimbo wa ito turi ma guri ho, ba nye ma turi.
2: Mi ya mo.
1: O,
2: ori, ori.
1: Te turu re, di ta pa loda nga yin rokyo di ta chan na chati wa san san na zirin, so wa nga kali chenwa.
2: Ori, ori.
1: Te nga ka ti tu, jaka ki si ju ege la himjao na ki turu ti tiri la, sani ge lo so ju ta, di ge ge ta zai si zi kasa na ki ta, hin jo ori ho, loda chenwa jo nchen ri, di ge bing ki, teni chan to chon che, lo so ju ki nga ge ka nga turu re na, jay de sa te so, mi sa ge kasi ge ege taro ma zi, nru chi zi, nga chan ka turu nru wiki, di ge la ti zi to, teni nga ki ting che zon ga, ta li hong mo po zi ge ya ya vi di na, Tati ngui ni sori tazi ngoti ki tikal mei kwe, tina likhong tikal zi tisi jat.
2: Ori.
1: Turu weyong du, ti chanto tongji ki losu ju nol jay dreli hii, yime jay, tina loda nol turu weyong on zin tarama jay zuli. Chanto tongji losu ju suke, tina telo nyamo pan roji te, chaza isi zi ngal ping kwe.
2: O, ya ya.
1: Tina loda nol pa jiong du di ta, kasi yi ki tru di do te, ngui ni so di ngi ki gin zina zhore la pa jay zi turu weyong la, tini lu di tangpo tini ngo zao nam, zhu shu jing zu yor go, kasa yu gu Tē ngā la sōngā la sānō tō, tē nō tē nō tāhōn tō tō tē sānō tō, turu wīru wīk. Lō tē tāmpō tē rē turu rē sō nē.
2: Wārī wārī.
1: Tēnē lō tē tāmpō tē nē mān jōu tē yō tē, tā ngā tāhōn mān tē nō chō nō gō tā wā sānsā nā sā rē tē. Tēnē pā yu lā yā tsā wō tē, sō jōng zīndā tē rā mā tsū lī yī. Tā sō jōng zīndā tē chē nē kō chī pēng kī lī kā tē lī ndō nē. ngi mo go le ze sa no tong ge de ni de ro lan ba yong de zai se me na ga mo zhang mo zo xing ka
2: wo ji mo ji
1: dang ye pa yi le xiong jiao wen yong because la nga ge tin qian na zai ngui ni xie gu ga jie da li kong tan jie de cong pe jie jie do de ge ge an yu de ge cong ma ne chang do la sa de zai zai su jun zai da dan dan nga do xing kong
2: ji ji ji
1: ge
2: tong qian no
1: o
2: ji
1: xin zhong mang zu tan jie ne da san li dan le lun do re
2: mo ji
1: turong du de ta cong ma le pian li zai ge sa no zu dong ge da jing ge dang ye chu ru ge ri se na gong ba jia jie zi ci li tena ge gen jia jie zi ci rou do ne ge gen jia jie de na lo da qie mo nong zhong do se wo bo yin de do jun jiu de ding qian san li ding qian ne yin de do
2: wo qian san gang gang you do
1: o qian san le gang gang you do wo bo gen zhen you do di bo zhen de jian da li ka zhe ge tena ma qun song ge lo da qie mo dan jie ci rou de ge gen pa wei jie
2: wo le ti ge ps ka di re ma yi
1: de nin tong ju din lo da zhou ji lo de so
2: re o re di di den jiao ne le ya ma ho ji ji ji
1: a dang bo de ge ju din lo de re gege tangje la lo ti we jai
2: ore ore
1: te anyu te ge ru ji te ge choma te tang ge zha zha zha ma zi yo ma ge na tin chen ge ma ma ma zu tangje nga la yi ji chen bo ore nga ge ku ge sang ha se ni pa pen tu sa ni ge sang ba ngo la ye tsa nga la yi ji tu ro wen de te ta anyu choma te nga za sa li ya ng de ge zin zha re re ge no la me de tangje ge su jun zin zha zong de lo ra tang bu ni pa san pa ge pa nga pa san no zu choma pa ra lo zi le nya zi to xin ko ko nge tu ru we le mi lo ra tang bu ni pa na ni pa tu ru fa yan la yan la gong do lo chen ji ge nong de de na lu de ji ma ge le de de re ta tru yi de ge ge tan je la zin da re re no le de zin da tru re re ya de no le je ye zo mo an si zo mo ye zo mo zo mo po pa ye la ji de no lo chen ji tru lo dang bo de no tru ve de lo chen ji sa ge lo kan ka xi che ge no la an ju ni re so re so mo ye ma de na le di ta ne pa jong gu to no pa bao kan de de de je la sa no tong de tru ve de ya ka xi xian na pa do sa me ni de ge le re na wo ma da ye nga che chu che se re tru de de ka che pa kong pa che to no pa ya de an ju de ge lechen tisi sotna chanda chajen oto tigela loop dreo oto terma kong ro jiji tigi yadin te turume so gansi ganga mala anyun changa ikan rukhi ganga nti yon hinko
2: ore ore
1: ta turume de te yamo tramo reti ta jima gege tigi lahya tigi patsi jatsa kona tigi patsi jatsa tu ngao la pachin chanyin isi zin banyo ore lo tambo tino
2: ore ore
1: lo jima tino ra tra sunghi sa reti
2: ore
1: ti jisi tino tra nga rosa turungu ngao lom banyo ta
2: ore ore
1: chari isi na ti ngutin banyo mundu li jimsen ti zo ti ta lore ne lore ngatsa ta li lujun ti yapo rehe da mangi yapo jat ko

0: Pede nengi gaju rela shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimidan gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mi la jije shibadar. Pede dalu shajur, luyin zawa ni donjume. Lochon chobu chumu yoda. Tiananjia dada ni simbi lin chinti na bu jo long ching nin chin le kong kang ki long ching jia sibi lan yi chi bi lin chinti shi chi ji du tu do ngan chi lin chin nian ba ge shi xue
2: sibi zhong dam
3: sibi zhong dam
1: Chubu chun chun chua, ta dhrengke shibi lanyin ka nansi linchin shibi zhungdang hyo chute chue la lhethi. Dhrengke shibi zhungdang hyo chute chue no la, ni chubu chun chun yo la, domje kada shibi zhung tung tung ji shu ji yin. Lungpa je la, hyabu ni yo si. Hyabu dini nyabu la zhu siwa na yugo zhong cha yin zhu cha si si. Di ngi su ke du ce je tong di koni nyabu la yugo zhong cha yin song si. Koni nyabu yugo zhong cha yin yun zhu di da koni zido din bi ge yu zhong mong bu je da jin ni si la. Koni nyabu da yugo zhong cha yin zhong di cha sa qi mi ha la qiang bu ma je do tun bu ma je ri si. Ni ma je Konyi da natsa je ge za la zi si. Zhuzhen da na da konyi natsa da giwa na dunshu ge zhongde chunchu ma jo siko da na la lili yi gu xio si. Dini mo konyi natsa za la zi du ngamu zhamu yi siko ngamu zhende du konyi je a chi ma ziwa na gali gali gicha hi hi do kasa gami ge da rangxiong gan qinbu ge nzi zhong de dimu da hi do xi song si. Da konyi wa gun dimu dan zhong de du Mereme hyabu je, chije me siwa na, zaga hindong chenpo ma je khala, hiu, hiu, hiu, ga zha jiba do. Hindong chenpo ma de khani, ye gar do long de, tobu ma yo sak seng la, gani de si. Hyabu yime de ga, hyabu de mereme se tende yin won du, chi yin no jia na, hwa tuwa de de si go, kok chi yin ha ma gu si. Oya, chok chi yin li, zwa na. Chanung long hi do gecha da ji si. Si di, kogu hiabu da ga chuzo gecha je me hiyo na hindu han ja le deso han ni hiyo si. Da na, kogi ga yang as da na la dong chenpo ma je long wa na dedo si. Kogu dong da ra un du la hindu han ja le nja si na cha cha da ga da kosanung mbu do long ma je si hi ha hiyo na sa ha la ni da si. Dong da cho un wa na kogu guong ba do Lapa, kango la so, kasa gami la, jama nong de si. Koga, menyi, tampu zumba do, o gom sing. Sa de hala, niwa na, gusa ma si si. De leba hiya la, donga, ma hiru sa hiyo mes go. Donga ga, da ma de, hiru rida ga jiwa na, kola, koranga hi jiwa na, gali ishan ba si si. Dong ta rinpo ma lab zai cha di. Hindong ka ge hiabu de gali xuan hindong hani pa baon si. Pa baon di ko ge hiahan yi mo hiabu de la. Wei, da su dong ko chi hi de la. Zi si. Hiahan yi mo ge hiabu de ma zi si na za ti kwa na lupu cu ma ngu chu dong si. Zi di hiabu de ge ki cha de zi di ko ge che che mo zha ha yi wan na. Dong ge nga la ka da zi si xiong. Dong ge zuan na zi ma. Nyingkaadu tawundu, rorong so songgu gantan yu jongrum mato, hiabu la sanong mtong maga matihi nyabu la, puza nyinghan jojo yu marisa, donda ka nga la kada tanji yihonsa nijan.

0: ndrede ani sengen na ba ke ani rana su sa ni ani zai cha ni ndeda da xie zha ge ni che ge to dan yu zhen de ga zu bei ji ma zi ji ge ni ani yong nan ra bo ji dong to ba yin na ani bei ya bo yu ris to ma tu le ta de ni mi se ge ga zu zhe wa ka ge ji me ani ta long de ji ma ge no na ta xie zha da ndeda teni ji ta ten ju yu zhe ji go le ani do zi ma xie cha yin ni ani ma xie ji yin ani long de ji ma ge no na ga zu nya den jia yong zha ji de le
1: 林清的总指导，谢谢当年江苏评测党，指数来指引，中南侧，大亚木。

Yang Zhuba Namba, Gongla Nipi Luji Nipo De Nina, Yiba Anga Sanja Tsiringa Dongi Luji Liwan Xibadang, Yima Mena Gai Dongi Luji, Zhaxi Gozhu Xibadiniri. Zhubu So Luji Dinila Gabu Xiona, Kaba Anga Zhoji Jiego Nganga Dujani, Azo Dandrawa Xini Rego Xichole Ri. Xiangla Nanjun Xin Senba Bu Rego Xibi Luji De Longchun Kabar Songyang Xibi, Nasilin Tsi Zhaji Xiobi, Zhubu So Gabu Zhubu Yungwi Rewayo. Ya zhuba namba, da da ren ge senba bu zhe ge xibi lin qin nong la senba bu ba sang ci ren de da wa gong ge lan mo da rong ba sang zhuo ge de ren qin lu zhi suo jie zhe ge xibi le ji zha zhe xi yo bi qin namba nga zhi lin qin na xiao ber ge shi jin yin da nga zhun hui la senba bu ba sang ci ren ge kang ge long zhen jia xin zhu cuo ma de la ba de long zhen ka ba song yang lin qin na xiong qin jia zhuo bu yong la ya xiu zu yi qi de pu wei mang xi de jie ni de Zhubu ba sang ci ren lu ji diyang qie le pu ni nga zhi lin qin la tong kor da jia zhuo nan wer nian ta ba ni ya xiu zu ji yin guo

Chobanamba, Kongla nga tsu lhasa la yobi Senpabu Rinche lo rujja, Chando rutong to yobi Pama nido Yomapunchi Darong Chobo Chomo la pwe le yi Ban ma cha bi san shibati ni ca di Da xiang jo le yi Zhenqin palo ma lo shibati Lo ka ni yin bi Senpabu Puntsu je Payo ya do xiang Ya zang zhong tsu la yobi Pama la pwe ni Nimi cirin yung wi Mudu xe ju do cha je Darong le yi di kangki long ching ja Sinju yung la pwe je yin

Chobananpa, tata chie jia sin yibi lin cin da na. Po jiong long chen nian zhi li kong, kange long chen jia te dong zhi zi lin cin, rong yang ji xin kan xi ba di ri. Nga na lin cin zong xiong xin ki zhen qin yin. Xiang la nga cu rong yang ji xin kan lin cin jia, nang si lin cin, sin ba bo rang ni jia lin cin, long chen ka bar song yang xi ba dong yi di zo ri. Kase che rang du ji lu ji dong jia la ga po yo ba ma zi, lu ji dong jio do rang ni jia ge rang ni, chen pa ma do bu xia ni zhu po mo la mwen tu zang po po san na, te ga ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie dun yi song ge jie ni, ka ba an zhu tin to ji, go men dang sa wi an zhang, da rong yi ga an zhang ca ma la, jie le go song le go dang, ba zha ya jia an da ne ji, ten ni ka ba na zheng go xie wa ji, wen la an ge dang po di na na, rang ni jia ge jia zha la, xie to ba dang, yang na an ge ni ba di na na, zhou bo pin cui ba ka ba jian ni, niang de zha la xie chu ri. Yin a zhou bo cuo la zuo ji ne, ge jia xie ca wa dang, lu ji dong ca ji, yin jie ba zha ya jia an da di, na ji ma ji ru ji. De da ca ji qie jia ge zha rong yi jia zha de xie to ji yo bi, jian na bi, lu ji do men cai ga mang po ji la, nga cui ni ta ba ni ge zi ji yin. Ya zhubo namba da da rin ka long ching ka bar song ya lin cin nong la zhubo ka sang ci rin zhubo yang xi do ba sang su jia zha da zha zha xi yo bi jian namba nga zi lin cin na xio bar ga zi xi jing guo zhubo namba xiang la zhubo ka sang ci rin ka zha di la jian ni do

0: Yeah, yeah, yeah. Dodo. Dari lanri lanne, chui pasho yomo te chong chong tato. Lasa ne yon niman gahe no, ami na chen ere.
1: Aki, nro gen choro. Zhe podro ne uman ke, zu tang xe ule yin.
0: Ya po xe de, zhe podro ne yon cha de, nga yon nro pa hi mar da. Jin cha de, nga mo mbe yon na, chui mo don ka de chile yin.
1: Ma gen chen de, ya ya ya. Chong kong tong.
0: Dead end. Ha ha ha ha.
2: Hua yin, chung nga ngom hito si mandu.
3: Che nga pi ngo. Che ma rin na ga che du.
2: Hua yin.
3: Che nga rin do chi.
2: Nye di san chong. Nga zo yung nyangpo tuishu.
3: Nga ru che zo to nyangpo nro chite, chan dola ama nyusan ro chi tui. Che to tui che tu me.
2: Huayi, chu nga ngoma mga tau.

0: Cherong tsui yin ji mei ni sa kai shikir, deri zu zu tu jun kei ji mong bide tsong. Nga ma sui ngon yon zire.
1: Ben genpa la, Cherong tu zhu ma nong ro chi, deri nga ten dao de tsu, nga zui tel.

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de mo ni shi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: wo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: wo ri ge mo zha ji de la ju ping go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ge ju lang ka ma se de jin la no yin da la yang se se chao ru ho yo ba zu zu ji zha mo nyong zu sang ta nga mo ta tong to ma zha ta de le ge mo ge ni ji ju lang ko bi pe du re
0: re ji ta nga he ge ge ge xiang bu de ji ci yin zu ti mo ni la sang zu re
1: ho re ji ji ji bin zhen zhe ko yo ko ya bu dang ho yo la ba zu qin bu me you wei ji 层面记住蓝科了马子有呢也不有
2: 这不能把错大大切切新西米林前的呢北中龙清宁清理狂抗给龙清解释律师责任清谁解决着西巴提示俺最年轻的您的手臂出去蹲板泥基本板东区约把单您的工作出去蹲板西干泥也得西干板了下东西就一批 Central Tinsini, Dutodong and Chilin, Sensenger, Gasusho.